0: ana mo kudi ya wiase nyom kwa na mo pe my dear, congratulations.
1: Thank you.
0: Madim kunim nyamia din kunim yenhwe a free a higher chrono in the next 5 years to come. Dear na mo pesa moye minim se mo ko school dia na mo pesa moye sign na mo pesa gana fo ehumu ewo mo enyum tu ejuma amapo men starting free obano
1: pacha mama mesenge no akọ higher pa.
0: Okay
1: mama akọ higher pa na ma che amanfo se me de omo be next level.
0: Okay enyum be pa na wo enu a wo perform me ma gana fo tu che ma wo pa obetimi a perform me sa anyum na